0: tuba neche tukiririzaamu nti njagala sente niye ate ne tuva ku kibuuzo ekibuuzo nti malawo kizibu ki
1: omalawo kizibu ki
0: ekibuuzo ekituufu sinti njagala sente n'oli atakola azaagala gwe omalawo kizibu ki kikyogamba nti kino nze nkimala ku mutendera gw'ennyumba ogw'ekyalo ogwa district ogwa regiono ogwa region east africa
1: kakati
0: nam
1: atandika ekiriro ky'emmere nti ekiriro kino ekyemmere one olina omumanya nti wenkiteeka nina okubeera nga ngera solovinga ebizibu by'abantu twayinza kukwata kiriro kya mmere oba ekirabo ky'emmere gyotera restaurant n'okitwala mu residential area oyinza okuba ojja solovinga ebizibu by'abatandu nabataagala kufumba naye oyinza obutafaanaganako yagitutuebakolera webatafumbira
0: ti omuntu waakolera olukusa lw'okufumba emmere alweggyako ne bw'aba ayagala atya naye wali eri ng'ali waka olukusa lwo lw'okufumba
1: olaba nti osolovinza ekizibu ky'omu tafumba omubalimiza emirimu akwataganye ateekeddwa kukola ki
0: kukumalawo kiri eri
1: okusolovinza ekizibu kati kobura oba omutunzi w'engatto gwe tukusiŋŋaana mu ttale nga gugamba nja kulindawo omulaalo omu lugabire wenaakutukawe omutale era ojjafuna oyo omulaalo mu myezi mukaaga egenda kukutuka omulundi gumu ate nga kasitoma aliomu
0: obadde okimanyi nti awo mu luganda bagamba oyo kizza
1: naye nga singa ogenda mu katawuni wali nnamba y'abantu ogaa nti ngenda kugenda tunga engatto ngenda kuzishininga ngenda kuzirongoosa nti emikisa weegiri
0: okwanye kukemmere kali nti mulimu n'abatusembeza nga banedda n'okujja eno kiyinza okukaluubiriza tuyinza n'ogikusemberezewo nayongera okigonza olwedi afumba nayongera okiga nedda naye oba tosobodde kukola ki nsobola ogikuleetera
1: kyali kitwala olunaku lulamba olugoye okuggwa
0: dobi lyefulukuta
1: olunaku lulamba olugoye lwange abaalumaze
0: enkyajja kuba nzifuna
1: ensi n'ekyuka teeka mu kyuma
0: kikaza kyagala tuula wali nywa soda agenda okuggwamu nga
1: ojja
0: kudda okwosa
1: enkyaotuulaawo
0: ne bakasala teriyo dakiika bwolwawo ennyo ekinene ye dizibe dakiika nga kkumi nefe baatutambuzanga nnaku ssatu
1: oli yasoma n'advance knowledge yaliwo yali yakulwisa twalinanga ne bakamera maani kubyo kati essimu ebimala musajja agwanga ekigo ku ttaka
0: nibaka
1: ayakola essimu
0: nti
1: nakubanga nsolovinga bizibu nyo ate omwana nayongeramu n'atekawo nekya n'atekawo ne kafiruta tekikoma ku ki
0: abakubi ebifaananyi abedda bonna beetaaga kutuga baali babi nnyo ba ekifaananyinakireeta n'okatwa nibaganeda twali twagala american photo size
1: tubalaba eyo tebaggwawo bakamera mikolo gye tubeera omwana akikku
0: professional
1: tonala mugamba
0: ng'onyirira bitya
1: omulimu gwe guli guli kukunyirira kukifaananyi ekyo kinyirire kitya
0: akusiimula siimula
1: amakinga sure nti kirina kubanga kirungi nga tekiganika aba nakuba ekibito genda kitwala
0: wali akuba ekifaananyi mugaa nedda ekyo kikuwadde nange nedda naate kirungi nalinyirira naye namugaa kibuzeemu nagamba nakoze ekyokubiri kikino nategere nti kintu ekyakyagala kiri nasasulira olaga nekino kale malaga kitwala nakubaaja
1: omulimu guli omulimu gwemiriddeo kukulongosa mulimu nditakusaba lukuza
0: akwokyawo
1: ekifaananyinti omulimu gunyiriddetogenda
0: kwesigirizawo
1: akati fena tufaanaganeko nga bebifaananyi nti omulimu gwe gwemiriddeo kukunyiriza mulimu
0: mu kyonna kye ndabye omuziranjovu nti mu afirika tuli nnyo ba inventa twesibye nnyo mu kuinventinga omanyi ekintu kyonna nga bakiinventinga tekiba onjukira kamera ezasooka bakolaga kamera bagaa that is the first camera manyi bwe yali efaanana ng'ennyumba bweti bagikuba neryoka eflash senyazi negavaako nebajja nga bagonza sawa yali bakulaga akakamera ne bagamba ku kazibu
1: essimu ewandiika essimu eweereza obubaka essimu ogisomerako essimu ekuba ekifaananyi essimu owulirizaako essimu eweerezaera
0: nzijukira 2004 awo essimu ya kamera gye nasooka okulaa ne bagamba kati

0: simu amasawa gafudi baki anyanga kadu mtu achaka la chesa wilioko kadi ya tuwa gulanga gundi za wevali tochi ende tuwa gulanga ziniwezi na chukula na amanda
1: ndo zomano ni ya umkore ya tukamika tukatugeruko uluka presidiku umkore ya kwa ya kwa na Samsung
0: atenga achafunza
1: ya simplifying ugulamu wa umu mtu bulichimu te tuwa tuwa tutama na chukula ugede usawa tocha ugede
0: kalichuleta Radia.
1: Bwana na abiteka wano ugede kamera. Bwana na kuata itemuz nga kumi.
0: Zoka.
1: Na aziteka musimu.
0: Naga kati bisho ya gara chayo.
1: Tui na chwe itaga chwe itaga TV.
0: Now man is married to camera, to machines.
1: You just need your phone.
0: Buli chimu chwede.
1: Okufuna services lizo ndalo. You are sort of in the
0: tocha simba la ili ya banka.
1: Doctor. Kati omuntu kuleve na sorovi nzevizimu kuminabitana.
0: Omanyobu kaka kuatu
1: de. Omanyobu kaka kuatu de.
0: Sibu buwe, sibu wabana bechi, sibu wabazukuru, nabali dao.
1: Kati tuina kupama bajagu jagu ngabi anabia msuta wagezi gezi. Tuberenga nao soboro kubanga. Unaite mwenye sote ya katari, niengo sorovi nzevizimu.
0: Waloche baita innovation, waloche baita invasion, oku inventinga. Na wabira ni chitu tali innovation. Fe wano chenda bie, tulinyo tuchari kumotendele obu soka. Okutani kawe chibi chila biko ubimbu na ito chilikola. Netule kerela kari. Abasi ngobu nji chetu wako pa. Ngabu tu wachi kopa. Emi yake juna juna ngabu wachi ya batetu na yongira. Okuja koko tola.
1: Ochari misangumbi. Mwaka kumwaka.
0: Uwebali.
1: Misangumbi. Bukulaba ngu hiza nyo ogenda pangisa ya basili. Kumera. Kumera. It's still you spend.
0: Tunaloza nti wali ye kisinga tunaloza ako
1: onza omulimo gogokolo ofulima
0: betuza dabana ba digital era ne betolode ensi bajifunza omuntu kyalabye mu America iye tojja mu bulira hardship ekirimu ayagala kira bakati ani mwetegefu okugonza obulamu obwe eke kintu ngabo bwakirabye eri kubanga kibakola
1: dukira tugende ku bafere
0: na
1: nalabye abana baye ndinga ku social media kubaga amatikati abafere bako yokuba amasimu temu kya afere ka ku masimu
0: mwefude bagezi
1: kati baze ku ground
0: batugende
1: nti amasimu temu kya kwatagana
0: bu mmanyira musumbu wa bwe banafera no sumbu wo mufere omusa omulete akadde akazibu
1: kati ba nawo beta mintwa kati bajja ku ground
0: Jukira basi kwa ku ground. Ni basi. Ni
1: kalwa
0: ku kwa ni
1: badai.
0: Kalwa galwa
1: ku mewo. Ku ground.
0: Nezido kunywa. Kakati okitegera ruva nyuma nti ekyamukomezza oyaze yetegese. Omanyi tibasobola kudanga tebetegese. Bategedde nti obuzibu buva ni buva ne wali eri. Kati akomawo mu mbeera walaya munga te muzibu nyo singa wali ku simu. Tumula mwabu hiya mu business za fe tuleke kula bintu nga bwe byali bwe bilipa bwe libera bwe bityo eno si kikwate wabula okugenda nga okyusa mu olwa testi za abantu twagala emmere ne buli omu ajagala mu mbeera ya njawulo mulimu ayagala emmere nga ntone tone mulimu ayagala ennyingi mulimu ayagala akawoowo mulimu ayagala appearance omanyi nti waliwo yanywesa akatunda kafudu kala ne nga nenze katunda kike nnima kano olunaku lwesooka okunywa akatunda kakalako Naka nize, ae buchanywa katunda.
1: Nagi naswa ya katunda kwa wikida kwa sika fudu kala. Yani nacho, ninga na demwe papali, umu muyembe. Ninga hama jika nukaka kamula batika kaba kakwa
0: funyo. Unuachuko za achia bari nani?
1: Kasa katunda, kaka kwa funyo. Mba agase umu muyembe, uwe papali.
0: Nindo kunywa buwendi. Nsika buwendi nga, ah! Katina abamu bafinaliza singa feedback. Nga hizo kubanga nunji, ati mnima hizo kudisappointinga. Ni yako zina manyanti visual. Omuntu ono okutunula nakiririza mwecho.
1: Omuntu ali yawuliriza oyina room okugatta mu kyokola. Oyinza okubolowooza okuba bulooka nti bulooka nezekitange ndi bulooka bwesibeere ekibox.
0: Ate yogera nnyo ku bantu abo tubazuukukiremu kubanga labayo bulooka z'ettaka zino tukkirize tugaane omulembe ogwo bw'oba otambula mu bitundu ebikulaakulanye ojja genda okulaba nga sitooko yaabyo egenze efedinga naye mulimu omusajja yakuba bulooka yeetaka okuva 2016 na kati akyanoonya bifo waate mataka atabule obuyiiya butono
1: omusiŋŋana amazzi akyaganoonya
0: obula
1: wibali nyo akamazi ufune solution yabo
0: nategeranga nawe injuchi amazi ojije ko jitesi wali enkwe chizibwa chaka ebizibu yakaba mu mulimu ogwo mu 12 na kati bya chakola chi bya chaiya obula mu bwo mulimu bukulu omuziranjofu ndi kantandike ne kino of course nali wanonga togera ku nsonga ya batembe nenga mati omuntu yenna akaba ye muntu atategede nti omulimu gukula omuntu atandika atembe yananga kafunya ka sente zile ku ruji nabira ko ku ruji na ne wa particular period of time ndikambere ko ku ruji wa ne miyaka mwezi ngambwe jiti mve wa neno miezi nyo bujigwa kukirizo bagana njagala ngende mfuneyo ekisa mu duka bwenna mve wa nonga zi ngene ngakola bwen tuma yange nagenda kola chi ne ye muli mu omuntu gosange emyaka 10 jine jigize tu naba nabatuuliza lwa lero ngo muli mu ngabo yakutandika mu mwaka 2010 na gumunga ze Kampala okukola ngabo yakutandika talina kye yayongeramu ngabo yakikwata ebizibu yakaba mu mwaka ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'essaawa ya leero kitegeeza atabimanyi ne tabinogedde eddagala zezimu mu capacity mawe kibaita capacity ne volume ne frequency nti emirundi gye yakabanga ebizibu ebyo nga butandika yinza okuba ngaonaku sente nga zibuza olwale seziweze musanvu ekyo nakyo ngabo yakyogera mu January ne wano bwakyaki size musambe naku zino abaana badda ku ssomero nga bwaki akimanyi akiddiŋŋana mu bungi ne mu buya ddala tetulina kyetutegedde
1: omuntu yayiya is education system ya Uganda yayiya kimu bwe twasobola okusoma dde nayiya boarding n'akomaawo
0: dde and boarding
1: kati abazeemu okuyiya lately bayiyiza baana bano bwe tuzadde abato nga basiiba
0: oluvannyu lw'emyaka emeka
1: ne tubakima ebbanga liyiseewo okuyiiya okwo ne wakyaliwo
0: ne kye bayiyiza olowooza kyekiri kye twayogeddeko kye bayiyiza olowooza kyekiri kale nti tetugambye bayinza okuba bayiyiza ne kyekiri kale nti oba tubagambye tulina okuyiiya nga tuli ku update nti njiiya ekiriko kati okusolo kachinga kudabaddako omuntu yangamba nti omanyi lwaki nti omwana bwamaliza senior 6-1 mbuba weekozeemu ekyejo weekuŋŋaanya omwana omufulumi agenda fazali digri agifune nti oba China oba South Korea oba mu America oba Bungereza ndi mwana agenda okusaba empapula ng'ali ku bantu bano amuwa akkiriza nti omuntu asomye okusinziira ku current system of education on international market
1: at level ezeeko eyabakuzeemu kusomera ku
0: simu naye leri kaleti ginatuula wano
1: n'afuna digri bachelor n'agiteeka wali
0: alina byali mu kukola ebirala ne kiri akikola ne bali bo ba designinga system ng'etwala omubiri n'obudde twagala ekintu kyonna ky'oyinyigiramu nga tekikukonsumi nga wenna kiyinja ekitagasa n'ekigasa ate nga kitwala n'obudde bwo kati omuntu yandibadde productive mu sekita endala ali ignored afokasinze ku kimu ate nakyo nga ne system of upgrade gye kiriko ekyali mabegako kamala so eyo lwali nga twagala ojifunza mwe balinya batugoberera nga muyita ku mukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM News mugende ku maaso kubanga program yonna gy'oba osubiddwa obe ng'ogikonako demo ogirageyo ogirayikinga ekyalinga n'abalala sobola okubanga ate twagaliza emyaka 15 nga tuli ku mayengo g'ebyempuliziganya tukagabadde tuti tutambula buli ayagala okopa atandikireko n'agamba nange nakawulire nibuuzaamu tekituluma kubanga ffe ekigendererwa kyakwongerayo obutuufu kubanga ffe ekyokulabira kuba kibayita trade center trade setting Yes. Okuba nti gwe oli kyakulabirako omuntu okubeerawo nga bagambye nti ssebo oyo yatugabira kikuleetera gwekennyini okuwulira ti kankole ennyonji ye kikuleetera obuyiiya ne kireetera ne bali abantu okuba nga bakuteekamu obwesigwa
1: bwe tugenda twetegereza bino twogerako bino n'okola research yagamba nze mmanyi ofumba kyayi nemuteeka ne mu furasika everyone thought nti preparing tea kiri casual buli omu
0: asobola
1: kakati nkitegedde maze kikubisaamu nga midde ku kyayi ogw'enjawulo nti kyayi test CM bweyinza okulowooza ojja tokosa amazzi gatokote gajjo tekika amanyiro gyeriko sukaali abakyayi ne waliwo abaana nakakyayi kenanywedde recent moja ataddeko ebikoola
0: bya lemon
1: kanonga sikanywangako waliyiya tebugwa ojasi kyayi mazzi chai
0: go banyo sabantu mbisera bya covid ngalo agamba chai usime yaliwa amtese muchi chai ngalia usibyegere naye bantu nganda baba parking abati kachai
1: kachikwazi chai umwangu
0: ye
1: lepo kebamu kolera no uumi ne test kumazi chukali manjani kuchoizo ganti chamu bwanoze ebirungu bikuru muchai abasukali
0: na nandi kuwa de chai dole za majani nina ariage statement ya jikuwa de Binja biwomesa chai sengota niko tegera birungo chi ebigendamu.
1: Kati go mchana ali auliza program we.
0: Na.
1: Tukatubude ko yakola sente.
0: Yesebo.
1: Goruza chai bo gokola mwana wananywa ko mulale walala omalayo.
0: Oja ajja kugwa mwana yayiganga akema akenyumiriza munti munanga enze manyofumba chai.
1: Na teka teka. Wagolinga oli Asia.
0: Amazi otula kuganaba. Ee amazi otula kuganaba. Eh?
1: Uye fumbanga chai ni yaina mazi ni chai.
0: Haga nze nze.
1: Wanyo ba fumba chai. Bodo na yebo manyo kuteka tika kachai. Ukateka tika bodo. Tutuna genda kukutunda bodo. Kujuisi kai zuwa kakakalwa kalwa.
0: Ateka chai ya gule mingo wepaka kujuisi.
1: Kachai kano. Kachima chengeza andi. Oye no kuongira ku knowledge.
0: Gundi chivula muyongira mu.
1: No kuongira kukuhi. Oye no kuongira soma.
0: Buliru naku ene masoka ye chochoma nyi. Kubatu gambe joko mokuruwa mochintu otula muka tungo. Nino tandu kukweli imburula. No tegira. Mchabafi njizo kuwa nchukola. Na yabafi balibe nchukolira. Bamativu nechi chenkola. Omayuru kubira umutu ngolimu kwesi baku chintu. Ngolimu chesi baku. Nyinga balibe nchukolira.
1: Bamativu. Chibuzo. Bamativu. Kati mgana afi ya ilu program tujifunze. Tujikuwa uoli. Togede nyoko kuhiya mchokola. Winawo aloza nchwa mwadimu kwa tukweta kambu hiya. Tukula ze nti kweta kambu hiya. Tukula ze kwa msuguzi. Uruwa hiya kwa msuguzi. Wainzo kwa tuli manufacturer. Nihingo li msuguzi. Ni tukula ze omusuguzi omu hiya ya hiya atia msuguzi we. Ndi omusuguzi ogenda kweta mpackaging. Ogenda kuhiza mchili kechi pia. Ndi uhiya kwa kubela nyao. Obwangu bw'okoze sachikuru omusobozi okuleeta ebirungi katale bakita bakya efficiency oba no gondeza abaguzi bo dokte eddanu z'abantu bakulyanga ebintu ebyo mu bakuli simanyi oba echarles message uke saliwo naye kyembuuza nga tewali buveera abantu maduuka bagulanga batya sukaali
0: Mutwalanga bakuli bukyalinga. Ninga butwagalanga butto. Era ng'ogenda n'akakopo ne batakuyamu obwendo bwa butto n'otambula no. Obuzibu kuzannya. Olina kawumuzanga basamba mupiira. Omwana ali okakakuba omupiira. Kabuto k'omukazi ne kayika kalina kikumi naye nalya miziwu. Ninga bakubanga bakola obupaketi buno ngabo bakola ennaku zino bandi bati bamponya kibooko.
1: Osolovinze kisa. Wakati mu product nti buto ogaseko okusolovinga ebizibu omwana ono azannya ng'agenda obwechupa
0: yesebo
1: ngategenda tuka kanga
0: buto ate mulimu omulala nga yakwatanga amatooke ate kabuto n'akasibi mu kaveera kano akaabika mangu n'akasula mkati wakati mukutambula kaveera ne kanyiga buto buto bamusanganga ku matooke
1: twagala nnyo okwanguyiza ba clients baffe gw'omusuubuzi okwanguyiza packaging nti ne delivery
0: bakiri
1: yaiza delivery kati back in the days doctor wabanja ngo omuntu ngo jamara kumula bako ne kati kubanja omuntu na gambe simu esoma ita manya ki
0: bakiri
1: obo lyao nga akusasudde muntu
0: ate kati ne nokukwana twakwana ngango okwana binji yogira binji nyo enaku simu ngo sanga
1: bavuka bana abanga ni batambula omutala ne bagogondo bagenda kumula nga bagenze lwaki kulo kye kitali kimu ni yinga kibatwa okutambula nyo akati embeera yine jitwayo gedeke ono omukoleya ya Samsung bwana ya yesimu
0: yesebo
1: yasolovinga distance ne transport cost yo yalimu
0: tojja kufutumya ntikati ngende kukoleya which is it one? Of any type, any update. Kuka mwami 17 jemba mumpa iPhone. Ngabati, miweli wali sebo. Motoka, ngoye, ngato, chirunji, changu bachikutusiza ko mbudde bwenyini bo singo kubanga ate okifunira ku mwebale nnyo mwebale ddala batubeledde ku myaka 15 gweddu mwongere kubanga ate mutubelera muddatu kubadja yanga tukakasa joli nti ensonga zijja kubanga tuzigusiza ddala bunyo sofi pima ku mkutu bale kubanga otumbudde kabazi tuwa hamtesa sira cha figwali South Africa bali okubagamba doctor nafe ku mkutu kwetu tugendea ddala maso nokuwaga abatubeledde mu ndamu bituli bijja wabali tuongere okutambuza Pale FM programu eno jinone ko wali eri ku mkutu gwaffe gwa YouTube Pale FM News okusobola okubanga ate otegeera ebibadde mu byosubiddwa omuziranjofu ndoza abantu bantu berekereza
2: ate paka tunaddamu okusinkana inshallah nga twongedde obulamu n'obusobozi mubeere bulungi mwera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
3: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yaabaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente
4: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pala FM. Ifkura. Mutu wabrijo.
3: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga. Ziku maro kusunsuri la maulire, netuga sindija, ate netuga kutusa konga kachayosha. Mu program, The Inside Story, insonge yomunda, warungwe nyini, no kwetu ururensi yona.
5: People are playing around. You have no right, even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Okumbogore, okumbogore la kuruwashi.
3: Inside Story, ngetuko si sensuele yafe.
6: We were very successful, military power like nobody's ever.
3: Abasasi bafe, sako ni nsonde ize sigika. Iza maulide, tukwito roze nsiona.
7: Wipe out Iran's nuclear program or...
3: The Inside Story.
8: Egwangala Iran tiriagara kumanja kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi, ogana amatu kuhita uruwachi, ogana emeli kuhita mkagulomoro. Nga tuwa kanya Iran ya gamba sagara kumanja, akagulomoro kekange, chokaba inenda gano.
3: Program The Inside Story. Buliru mande, okutoko kuruna kurokutano, okufo kusawa nya, okutoko kusawa mkage ze misana. Birako, tovako, kenkuka, atira manya. Muttecheka, muttecheka, ama kumi asetu goka, tukwetu roze nsiona. Buri kumacha, netuku susuri na maulide, ingaba gabante, kosema singa wablaya.
9: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambanti nze entalo nzonge la yu Benjamin Netanyahu.
3: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
9: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwait, nebakuba. Base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain, nebakuba. Nabagamba abairani mwebe ere mwomu sajyo Amerika ono simu angu. Amerika ya manya ensobi ya lilidawa. Okufa ebako la diru yena kuana irani ne mukiriza nabagamba. Mwebe ere mwonyo ono musajja simu angu. Murwana na superpower. Ate jukira yali mwobu nanfusi.
3: Kwa yungiro kumanya Uli kumacha Ukufu kusa kumina bilichitondo Uli kusa umezo kumacha Mukanyo mero Kwa yungiro kumanya
10: Eno ye programa Intanda kumacha Golokoka Nesubye pia Otandikuru nako Ngotegele diniyo Intanda kumacha Ukufu kumande Paka kuru kutano Ukufu kusa wa kuminemo Paka kumina bili Ezo kumacha Intanda kumacha Ngekuletedwa
3: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Spring Flower ngabuluwe mne
11: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
12: Yes, talimbye banafe aba Finance Trust Bank bobera uye kwatako okawoka bokaboka ku nsonga z'ebyensimbi naye nga mulimu tya baganda bange embeera eryetya bitambula bitya dakika zikoona ennyazoka zivudde ku ssaawa ziri kuminemu unako leero lwakuna enakusomee ziri mwenda mwezi tulimu gwa July oba ogwo musanvu omwaka omuganda mukwano gwange aliita edaza 2022 mu mukaaga nenga mugamba mutya kansule nno mikwano gyange byatambulidde ddala bulungi nnyo nyini ddala kusaidi y'osiraamu ku kalenda enakusoma ziro ziri 24 omwezi tulimu gwa Muharram oba ogusooka mu mwaka 2048 nze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muli mutya mikwano gyange muli mutya baganda bange muli mutya bataata bange mwenna uli amanyi nti ali mu myaka eginzaala ng'oli musajja ogamba otya uli amanyi nti oli mu myaka eginzaala ng'oli mukyala ogamba otya muganda wange uli amanyi nti tuli myaka gy'egimu age bracket gya kivubuka ogamba otya munnange munywanyi tuzukke tusabe Mukama Katonda oboli au embera esobola okulaba nti ate etera gwe wenna wenna alina okusomozebwa konna konna mbeera ng'ate owanika emikono oboolyawo Mukama Katonda leero asobola okulaba nti ayanukula edduwazo mu ngeri emu oba endala nkwandiza nnyo mu pulogulaamu
13: amagezi luwombo wano mu pulogulaamu entanda kumakya
12: lunaku olwaleero mikwano gyange abampuliriza waliwo ekigambo ekitera okwogerebwa omuganda yatera okukyogera sosolebwa atafa atuuka kulyengedde ekyo nno meseji zaalimu nnyingi naye nga emu ku yo gye njagadde okujjayo olunaku olwaleero nti okutuuka kulyengedde eryo ebimu ku bye weetaagisa bye bino wammanga obugumiikiriza obwetoowaze amazima ebintu ebyo w'obitambulirako ebintu ebyo w'obyekwatako ng'oli mugumiikiriza ng'oli mwetoowaze ng'ate olina amazima ekituufu kiri nti ojja tuuka kulyengedde ebbanga ly'omala ng'obugumiikiriza mu mutima gwo ne mu bikolwa tobulinaamu ne obanga bakutenda obukenkufu nga mu mutima gwo tolina bugumiikiriza tosobola kutuuka gy'oyagala nanti gw'obikatingira mu kkubo ebbanga ly'omala nga ne woba olina ssente zitya naye nga toli mwetoowaze ezo ssente ezo tezirina buwangaazi ne woba ozimbye ebizimbe byenkana wa naye nga toyina mazima byonna bijja kuyita mu ngalo tutambulire nnyo ku bintu ebyo naddala ekikulu kya byonna obugumiikiriza embeera wejja n'ekutuukako oliyakitinga otya ogumiikiriza otya okikola otya obeerawo otya ng'embeera ekutuuseeko tweteekemu ekintu kye bayita obugumiikiriza ekyo nno tojja kusanga sabjekiti yonna mu ssomero nga bakisomesa okujjako abasomesa abatusomesa eddiini be bayina zi hadithi ze batuwa be bayina zi aya mu Qur'ani ze bakootingayo ne batuwa ndowooza bye tufuniramu awo ku kacyansi akawuliriza ku kigambo obugumiikiriza n'owulira nga bagamba aswaburu inda sadamatil ula seeka waba akuyambye n'akulambululiramukko naye kizibu nnyo okusanga sabjekiti nga bagiyita bugumiikiriza kitegeeza nti obugumiikiriza yeffe tuyina okubweteekamu obugumiikiriza bujja kuviira ddala waka oluusi ku bazadde baffe bamaama ne bataata nga bwe batuyambako otuyigiriza obugumiikiriza baganda bange tuyige okugumiikiriza mbeera ya kintu kirungi mbeera ya kintu kibi amawulire gazze gy'oli nga gakosa ggwe oliyakitinza otya weeyisizza otya okitegedde muganda wange okitegedde mukulu wange oshitege de mama wange oba tata wange no mutakubire ngoma nozina oba no bibya tugumikirize oba mbera ya sente gobera mugumikiriza tokakalukanira se toyayaniranga sente ekicho kijja kuba kicho ekyo no kitegeza bugumikiriza ekicho kijja kuba kicho ne wobba sente y'omuntu gugwe babyisiri kagumikiriza kola kyotekeddwa okukola ng'amateeka we gagamba odde ni Katonda wo bakulyaza amaanyiza gwe gumikiriza akulaba Allah ali waggulu buli kimu akimanyi era akiraba ofiiriddwa gumikiriza mbeera ya bulwadde wejjanjaba empola mpola gumikiriza Allah akulaba kasita okulembeza ekiyitibwa obugumiikiriza ekituufu kiri nti otuuka ku lyengedde tebulaba nga bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba abantu abamu abakulu ennaku zino balaba n'akutunuira waati n'asirika n'anyeenya omutwe n'akuvaako n'agumiikiriza nga ye akimanyi gye bigenda okuggweera olusifa obuvubuka ne butuwaga olumu gurupu ne zituwaga naye nga gw'okikozeeko ye akimanyi njukira waliwo edda twalinanga eddala omukyalo eyo e Masaka twalina ka gurupu twakwatanga embooko walinga wabanga buno obuti obuti obulebera nga tukwata embooko ne tugenda ku bitooke by'abantu naye nze nali nimu okutyatya wabula nali nawerekera era nze we baamala bansonyiwa kubanga tebandabanga nkuba naye gurupu gye nali nyenda gye nali nayo yakwatanga obuti ng'egenda ekwata ku lulagala bweti ng'ekuba endagala pa lulagala nga lugwa kuva wansi maduuka paka waggulu eyisa ennyumba nga 40 naye ebitooke byonna byonna ebyali awo twabikuba abatulabanga basirika tebalina maanyi gatulwanyisa baatuyita nkeera mu lukiiko lwa kyalo ne basooka bakankabula kibooko kati obugumiikiriza obwali awo bwe baakola abantu abo abakulu so baganda bange tugumiikirize oboolyawo tujja kutuuka ku lyengedde kakati katugendeko mu kaseera kaddaawa njagala kulaba nti ati bino byonna byonna nno mbikulumu baba biwulirako naye okujjukiza mukwano gwange kikulu nnyo okusigala nga wejjukanya kikulu nnyo baseeka ngezaako kulaba nti mbaleeta ab'enjawulo ne mbakuwa ab'enjawulo mu mbeera yonna yonna osobole okubeera ng'ate mukwano gwange ali ku Pearl of Africa Radio ofunamu insha Allah kuliriza
14: Inno yentande eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program entanda kumakya
15: kagomuna kati akaana ako kange kusonga mu maka g'omuntu era bw'okikola obusiraamu kulamula kugenda kubiwa mayinja gw'oyonoona bingi ogenda kwonoona wayonoona ate oyongera okwonoona genda weekomeko muganda wange naye Allah subhanahu wataala yaziiza abakyala n'omubaka sala alaihi wasallama yabakozesanga akakalwako naga titojja kuwagika mu maka ga musajja senga oba ofumbiddwa n'owagikamu abaana abatali babe baŋambyeyoawo recent omuntu ndowooza oba ali ku bino simu za mwezo abaana 8 nga tekuliiko wwo 8 temukula mulyango ogwo mujja kuzirika temukula mulyango ogwo mujja kukola kutya mujja kuzirika ekirala yaga nti wala tanuhi kola akakalu wano mu maaso gange ng'osiramuka titojja kubeera ng'ofunye obuzibu n'osangibwa mu bakuba biwoobe kuba ebiwoobe yo nayo nsonga ndala kyetwagaddemu ekireesezza haditha eno yaga nti wala tatabaruji tabarujal jahiliyati lula toja kuolesa bya kwewundabyo oluvanyuma lw'okusiramuka engeri abakyala gye bawangalangamu nga boolesa ebyokwewunda kwabwe kabula lislamu olubereberye ng'obusiraamu tebannaba kubeera nga babusoma era nga tebannaba kubeera nga bubeeramu المحدث العلامة أحمد شاكر حديثه يقانت إسناده صحيح وجاجي سانغا ومسند الإمام أحمد شاكا قامت فتأمل كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي رنوري يوم بقى صلى الله عليه وسلم بيارينا أنيا بيارينا أنيا okwolesa kw'ebyokwewunda kw'omukyala n'abiteeka wamu n'abisiba mu ttuluba lyerimu n'ebyonoono ebisinga okubeera ebinene tunuulira bwe yakituuza bwe yatuuza tabarruj we wali okugatta ku Allah we wali obubbi we wali obutambuze we wali okutta we wali ombaka sallallahu alaihi wasallama mu byonoono ebyo we yatuuza ne tabarruj ففهم من ذلك ابوالي من باتجيرامو نتكاتي تدمو يونو نبي نني نبي ابدايو جيراكو نبغاتي هذه كذلك كبيرة من الكبائر لكنو جيتي وكوبام بيونو نبي يونو نبي يونو نبي نني سيناتا تبدم يونو نبي نني تاسوبولا تشيتوزا واتوزيزابو شيكو تاسوبولا n'atuuza wano obushiriku n'aleeta na kino ekitali nga si kinene nakyo n'akituuzaawo abadan allahu almusta'an kati bannyinaffe bawangaalira fi kabiratin min alkabair bawangaalira mu byonoono mu kyonoono mu byonoono ebinene ebizikiriza nnyini byo ngaate tebafuddeeyo ثالثا مبياتار كيوك وغيرك التبرج التبرج من صفات أهل النار التبرج من صفات أهل النار وقول سا يوك ووندا كموكو ببونيرو أولان بيكا أبا تشارا بمبوريرو نعم حديثي يا أبو هريرة جتوالا با ومبكا أغام صلى الله عليه وسلم سكيرا جدا مبوانفو جياغانت سنفان من أهل النار abantu bangeri biri bamuliro mubo naganti wanisa unkasiyatun nabachala ababera bambadde naye nga mubenyire bwensonga aliyatun nga bali bwerere tebaina kibabise olwalero subhanallah olwalero aliyatun fi'lan madha kikyaba kyala kiba kyakweka aliyatun bachala bachakwekati wakati mkubela nga bamba tubela nabo mu maduka mubela nabo mu taxi mubela nabo ku boda boda chiba chakweka bachakweka ntumbweza bachakweka bisambi byabo bachakweka bisambi byabo bachakweka mbuto zabwe ngage makundi gabo makundi gaba chala kachali gansongi. Obaba kweka mabere gabu. Na bifuba biyabwe. Bachala bacha kweka zira azira. Zira zabwe. Bambala musalamu kwa wane mekambu. Bambala musalamu kwa uwa. Ni batambula. Bacha kweka mitwe jamu. Njiriza. In kuntu sadiqan. In kuntu sadiqan. Wa asalu Allah an yaj'alani sadiqa. Bwemba wa mazima saba Allah subhanahu wa ta'ala. Ampoko gela mazima. Nechenjo gela chibere cha mazima. hata nini kazabu tebachazi kweka nini kazabu tebachazi kweka ariyatu ariyatu migongo jamwe aajazu huna mutuli robu amwe orwani oche chibu kubintubi yaba kolo chonache wa somolo kuraba angaba choresa mutuli robu amwe they are bums ariyatun kasiyatun ariyatun Bagaimana bapa ambat jenai bagi mereka? Mumilat besan bila dalam tekaga Allah. Emi trajawe ruusa hunna ka asnimatil bukti al-ma'ila. Albukti zengamia enkazi mtweja we ngeri jiba jifako emisono jenviri jiba teka ko wa inzo kuroza kumtweja we kuliko mabango gangamia orwale lewe jiba teka kumitwebi yake indira orwale lo wasilatun Omulembo oguliwo gwa kuyungako bayungako byonna bibasanze La'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila Allah agoba mukusasira kwe nasemeza wala nnyo mchala yenna yunga kumvirize bebana baliwo Buli gwachu sabra sulu gwatunda ko Emi tuwebo naba jiyunzeko. Nadamu naka kasanti la ya dikulna aljannata. La ya dikulna aljannata. Aba mengeri yeyo. Tebali ingina jana ya Allah. Waguru agami yeti min ahali nnaf. Bamuliro. Aba ni tanajima rakonga yukende kumimu kumitendo biyabu. Naka tila ya dikulna aljannata. Tebali ingina jana ya Allah. Aba mengeri yeyo. Naganti wala ya jini na rihaha. Wadojiu njizo urusu. Hada al-hadith. Wajisu mamu. Mima saha fi sahihi muslim. Urwairo tutunulia hadithi ya Umara mtabani wa Khuzaima. Umara mtabani wa Khuzaima. Gama antibaina ma nahnu. Ma Amr ibn Asi. Onakuru mtu wali tutambula anga tuli ni Amr ibn Asi wa hadha ahdu sahaba radiyallahu anhu wa gamati fi hajjin au umra wali murugendo wali wa hijjo wali wa umra fa idha nahnu bimuraatin fa idha nahnu bimuraatin netujatu kubamasu netulabu mchala alayha habair alayha habair habair thiyabun jadida Nga yamba dengo ye mpia. Yamba dengo ye mpia. Yali yaku zempi, ngo ye zempia. Obuwero bwe, babu ita buweru banabawano. Wakawatim. Atadeko, nempetaze. Wakadibasa twati yadaha ala lihaudaji. Wakadibasa twati yadaha ala lihaudaji. Haudaji. Abachara bata muliranga kunsoro. Nenga bajiteka kaka yumba. Na vela muli. Kakati maso wano wabela wo. Kweye kwata. Nga kwe koletia. Kwe tambula. Kati. Umara agamati. Umchara mungeri ya yojarimu. nga mwana watu agorode emikono je kubine ebyekwatibwa ako ukayumba akakabera ku nsoro akamubikirira kuki kumusana faqal amru ibn as jafa gamati baina ma nahnu ma rasulillah onaku mtu alino mbaka sallallahu alaihi wasallam fi hadha ash-shi'b ngaturi muchiwomvu chino idh qal ombaka jafa gamati unzuru hal tarawna shay'a kwali muchiwomvu mucherelezi chino chino chanyini watulabido muchara kwali wono mbaka sallallahu alaihi wasallam mbaka dawagati mutunule mwinache mulaba amru agamati faqulna netumanu kulombaka wa Allah ntinara ghirbanan tulaba binna mungona nara ghirbanan tulaba binna mungona fiha ghurabun aasam na ye binji binna mungona betulaba binji na ye mulimu na mungone mu tulaba munna mungona echi wakati mubunji wa na mungona sonaze tulaba tulaba mwate na mungone mu na jitenda nechitendo aaswamu tulaba mumu sona tulaba na mungona nga aaswamu aaswamu ye na mungene fana ganetia huwa al-aib al-abiyadu al-janahaini yona yona ebera ne kala jerina ne yengeri nebi wawati robyo kabibiri bieru chera bikara bika wakila abiyadu rijilaini ama kati netta yenamu ngona al-aasam ebera nebi gere nga bieru namu ngona Inevi kere bieru. Wakila, amukati netja, namu ngone itiba aasam, yeyo huwa ahmarul minkari wal rijilaini. Ye namu ngone miufu yomu mwa, al minkar, wal rijilaini, nanobu guru wayobu miufu. Ebera kebi tundu bibini nga bichi, bimiufu, omu mwa nachi, nama guru gayo. Okay. Bala bina mungona, nemu ni mwenye nebi tende, bie bie nge liyezo, se bie tukose mtia, bie tukose deko. Okay. Ahmarul minkar wa rijilaini. Inzi, nyufu ya mumwa, na ubukere. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ombaka wa Allah jafa gamati la yadkhulu aljannata minan nisa la yadkhulu aljannata minan nisa tagenda kuingira jana mubachara illa man kana minhunna okujjakana abera mubo mithlu hadha alghurabi fil ghirban okujjakana abera nga namungone yeri aasam wakati munna mungone nyinyi wakati munna mungone nyinyi tategeza ki nti abachara abo kuingira jana ya Allah batono nnyo mu bachara abachara abo kuingira jana ya Allah mu bachara bachi batono nnyo tachogera wansi wano صاحب النهاية في غريب الحديث يقامت وفي الحديث كناية مرموك قريسة محديث أيو عن قلة من يدخل الجنة من النساء كبتونو بابرين قريجنا مبشارة لأن هذا الوصف في الغربان قليل وبانغا نمونغوني زتين ونبي تين ديريو وكتمو نمونغونا زنانتونو ونظير ذلك نيتي فانا غنبو هيتيو قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف امبقى يا قامة رأيت النار نلبو مريرو ورأيت أكثر أهلها النساء الله ياندقو مريرو naye nalaba ebitonde ebisingamu okubeera ebingi nga bakyala. Wahadha alhadithu muttafaqun alayhi wa aidan min hadithi Usama bin Zaid radiyallahu anhuma agamati wa kumtu ala babi nnar nabi sallallahu alayhi wa sallam agamati nenyimirizibwako ku mulyango gw'omuliro fa idha ammatu man dakhalaha nisa ngenda okwetegereza ng'abasinga obungi abakuyingira bakyala. Wa fi sahihi muslim hadithi ya imran bin husayn nabi sallallahu alayhi wa sallam yaganti inna aqalla sakinil jannah an-nisa mbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam anti abasinga okubeera abatono mwaba abagenda okubeera mu jjana be bakyala. Fatabarruj ewaba bireeta okulaga nti mu nsonga eziyitiriza abakyala mu muliro mwe muli ensonga y'okwolesa ebyokwewunda byabwe mu ngeri gye babyolesa. Ani awona? Ani awona? Tebagambwako era essaawa eno singaajogera kati saawa eno bayinza okukuvuma oluvuma twala eri tugyeko olugezigezi twajirwa twala tugende tubuuza ti muganda wange kiki oyagala bino byekugamba si byani si byange ya akhil kari ya ukhta teriyo bwetaavu bwakuvuma bakugamba bigambo bya Allah na bya mubaka sallallahu alayhi wasallam tebuliiyo bwobanga obyagadde ng'olaba bikugasa fa alaiki biha weegase nabyo bwolabanga tebirina kye bikugasa genda mu maaso n'obujeemu gwe gy'oteragalira biwulira waliyo omuntu ng'ajja biwulira kimuyamba okubeera ng'atereeza wakati we neyamutonda Allah wakati mukubeera ng'alina kyayagala na turidu najata minannar hatta ne bwetabaayo ne mweba tewabaddeeyo abikkiriza okubifulumya obufulumya abo walimu okubifulumya kyabbeeyi lianla yakuna linnaasi ala llahi hujjatun bada rusul wama ala rusul illa albalagh. Waliwo naye embeera nga tebajja teriiyo n'omu gwe kikyusa ku mbeera ye naye ababaka ba Allah subhanahu wataala n'abo abatuusa ebigambo by'ababaka balina okubituusa waleme kubeera yayeekwasa nti tesaamanya saabiwulirako liyahlika man halaka an bayinati wa yahya man haya an bayina so atabaruj muwi wa tabaruj mwana watu mima min sifati ahli nnar kitendo mbitendo byabakyala bomuliro. Rabian ekyokuna kubikwatagana ne tabaruj atabaruj fahisha atabaruj fahisha buwemu okwolesa ebyokwewunda buwemu. قال رحمة الله عليه يا قات فإن المرأة عورة ومشارة بغيريري من أبي أنسوما بفا مكتابة كنو وقفي لدينا كوبيجي إياسة مو مسانفو كتوة تولي تولي كوبيجي يا مقومي أنا التبرج فاحشة يا قات فإن المرأة عورة موالم ومسمعت بعض أهل العلم ناقامت ومشارة الله يمتك مبقى وحجابين yamuteeka emabega w'ebibiko bibiri ekibikko ekisooka engoye ze engoye z'omukyala kibikko kya mukyala ekisooka ekyokubiri buyutahunna amaka gaabwe sheekha agamba nti fainna almaru'ata awra omukyala bwerere mukyala bwerere وكشف العورة فاحشة ومقت وكبكرو بغيرير بويمو. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. سانغا بانتونغا ببقرو بويم بقى ماتي فتوى سانغا بساتبا في نغرابو بوانغارا nabadde we nabadde jjo nenga nti omulembe Allah atusaasire gufaaraganye bwe gutyo ogwaffe ze Allah yansaasira nepangalako ne mukadde maama naye subhanallah kumaama walabanga ebintu bibiri kumaama walabanga ebintu bimeka bibiri walabanga bigere walabanga bigere mpozi n'emikono gyabwe okutuuka wano abazadde abatuzaala walabanga ebintu bibiri walabanga ebigere bye n'olaba omukono gwe okuva wano okutuuka wano kuba bayambalanga boarding na kade kade babika mpaka wansi boarding bwete bwebika omukyalo nemubika yenna abaana baffe ku bamaama baabwe Allahu akbar febyo byetwalabanga ku bamaama batuzaala agisiraagi abaana baffe balaba ki ku bamaama baabwe abaana baffe balaba kikuba bamaama baabwe wajadina abaana bwetyo bwe twasanga batuzaala bano waidha faalu fahisha bagamba wajadina alaiha abaana omukyala atuula mu kapatula bwe bakayita bakayita kandi obugwali bw'omuntu bakayita mutemuka manyi bubinya bayika atuula mukabayika nakamusalankwawa natuula mudiiro bwati n'abaana bikusimye abaana baffe ne balerebwa abazadde ababazaala nga balerebwa babanyi nga kyabulijjo awuratu nisa obwerere bwabakyala nga kyabulijjo yabutandikirawo bulaba ku maama we

0: kwaya kwa left.
1: Not raganti ukose fubi ya kumusana usimu kutawanyao.
0: Yes.
1: Ate chine cho mugongo.
0: Cho mugongo echo, chama zima achia chajanga wechitio. Kati chintu cho mugongo echo chola ba, chinoma nga wachulira ilanga guenga wachira bie. Chamkisa mwinti singatu bade kutivi wande bade na wawuliza wakolachi.
1: Bachiraba.
0: Nibati nguro kutaba echifane nchoba sigide. Na ye, echama zima ndi mubulumi obu echitalobu tagambika. Nga wubulabi. Echuundu echo chinuma. Erabu mba samba de lugwe lugumu. Unientambula musana tukanga ninga guba ye komulire mabigao. Erante nyambale esati bili. Sisora kwambala sati emu. Lwaki nti omusana gukyokya gwokya waawo ne mpulira nga nfa naye ekiwundu kino ekyamazima kansi ono yajjira nga simanyi nti nno ki kansa era baatugambanga nti kiwungu ebitongera bwe baayogeranga ne banoonya eddagala ne bagenda basigako ne baleeta ekutiya ne bayiwako ebibulyayo biki ebyo Nenga tuwa tetuma inti kansa.
1: Nenda kwa oyokede, ekuti yangi koletia.
0: Ama nyi, ekuti yeyo, ba jochanga. Katevuli li, nivaleta niva fukira kuchi, kuchivundu. Aha, wakati nekuti yewonya, ebivundu, ewonya amabwa.
1: Sinu wachi kukula kumi yanki mekolo?
0: Nali, nuru isenti ni miaka kumi bili ndo zari bili kumi ngane tanao, bili kumi na mukaga.
1: Chona gende na mudua lilo?
0: Chuhundu chuchizi. Presidenta ngenda mudua lilo, mubili abili, muwebili. Awo entandiko gena mochi, mudua lilo. Na hiyo liyo na, nga, nali mubakade wange, nga wabakolachi. Nga wabamanyi, bibagene nabanonyeza na gandi batu gambi ate kino balita ko ebitogo bine ebye biwempe ebi agandi bina bivuri ali obitiyo kiga buri ya leta nga anti solution esobola kola ki
1: ngogezesa
0: nga aha nga bagama ati asiko bula mutasachi
1: tasamukono
0: yesebo era ekyamazime kisinga okunuma obulwadde bwe bunuma embeera nayo nzibu abaana bange nabo tebakyasoma omukazi olwategeera nti nalwala kansa nina ebiwundu n'agamba yetabeera naki nawa kansa omukazi n'akola ki
1: n'agenda
0: ati abaana nabo bali awo tebasoma tebasomye ne bagoba n'olabanga embeera abaana bo tebasomye ate gwe yandibalabiridde ate gwe muki
1: gwe mulwadde
0: nze mulwadde kali nenda bange mbeera entabuseeko kwe kujja eri abawuliza bapaalo
1: abasawo mukugamba oba wakati nga baagala bakusookwa nga babaka engeri okulongoosa mugundi eno bakukwandaba ekiwundu tekiituke ku ggumba andaba ekituringa kinene
0: kati kyobola nti nno bakugamba buli lwomala okukola kati kweno wengendo okulaba dokita ino okudda okola sikani ya mtuwa la satu mwetano okukakasa kubanga bo emulago bakebera bajanja becho chebazude kati buliwo mara sake soka nodde mu sikani je watandikira neriza si iliko siza naze bakusaba nodde mu nozikola buto okulaba obulwadde butusewa bukendera bagweyongera kati wano ekyamazima ndaba ekiwundu tekina kyekisaziseeko ndaba bwekiri era bwekikola ki bwekiri nga n'owalaba ekinnya ekyo munda kigenda nga bw'okirabye munda omwo kigenda era ndi wano waggulu okira kitambula ku kirinnya eno paka eno ku nkoona kitambula kirinnya waggulu
1: Chatandika kitono wakati.
0: Gekatandika katono.
1: Nga chiri wakati woka.
0: Nga chiri wakati.
1: Kati chiri mchiri ya wechi wakambuka.
0: Chiri ya nechambuka ati nechidane.
1: Nechigaziwa.
0: Chiri ya nechane.

0: ogelo kuta kusuku ngomli mafuta kali futhi liyaba ngawo yete bezo muntu yabude athe kumchere kwe kisere echo
1: eh sibe gwakakati eh dantu kabanga kachere
0: mbinga zina akabvera ndibali yabo ndamu dio liyaba mashekh emere fika munga mainti kubvera tujagena nabo nenga namuli mafuta so abana abo mbasonyi webanange timbasabira bobi kubanga bambi olusi nabo bakola kutamanya era singa mwali mu abasomesa okuweyo abazeeyi ekitiibwa neirimu yaabwe kale entono nga webagamba noza twandibadde tufuna buzibungu bwo imam tukeyanzisa
1: amina sebarakallah
0: kati katandike n'ekibuzo kya muwala waffe ebuli abahamida ndoza kati abeera gwe muwala woba zentu abana muzukulu kusaidi
1: ya nze muwala wange muwala wange
0: kati muwala waffe muzukulu waffe abuuza nti imam di omuntu wakirizibwa okujjamu olubuto because baba buuza nnyo ngeri gye bali nti bamunamawulire buli omu ajja n'amubuuza ate munnamawulire oluusi balowooza mbuse kati
1: kakati mu mateeka g'obusiraamu omukyala takkirizibwa kujjamu olubuto n'olunaku n'olumu okujjako nga waliwo orders eziva mu medical doctors professional medical doctors nga balabye ekimu ku bino wammanga nti lwabulabe eri obulamu bwe waliwe bayinza okulengera nti olubuto lwabulabe eri obulamu bw'omukyalo nayinza okufa oba kati waliwo obuwala obufuna olubuto nga magumba teganatuka kulwetika ng'akedde nnyo abalala ng'amaze okukaddiwa anafuye tajaddusobola luyinza omumutta amakulu kikkirizibwa okujjamu olubuto singa luba lwabulabe eri obulamu bw'omukyala naye ekyo basawo bwe bajja okizuula ensonga eyokubiri singa bakizuula nti olubuto tulina mugaso oba tekuli mutwe oba ayinako ekitundutundu kibajje omukono n'ekigulu
0: tekuli
1: ng'amakulu nekyekyetise tekigenda kuba na mugaso kiwuduwudu awo asobola okulugyamu so si nadde sinakubaledde nadde sinaweebwa tetulwagala kati lwaze tetwetegekedde ebyo eyo komedi ezo ensonga ebbiri oba oli awo ze zitunuulirwa mu mateeka ag'obusiraamu oddugyamu ezisigadde tezirina weiti kwekwasa bwekwasa ya imo kuba nti lwabulabe eri maama oba teririna makulu niwanalwetika naluzaala tirina makulu wallahu aalam
0: kakati imam oluusi omuntu ayinza okubeera awo nga baabula kuba naabwe oluusi abazadde bazaalamu ono n'azaalanamu oli ono n'agenda nga mwana muto n'oli oli n'akulira eri n'ono n'akulira ono okukakkana nga akoze munne olubuto baluganda naye ng'omu yagenda n'ennyina nono nagenda n'ennyina kati awo singa olubuto olwo lujja ne lulabika ngaawo embeera eyo ekolebwa etya
1: tululeke tululeke telulina buzibu tutataganya lwaki lubadde ki
0: nti nga lukakana nga baana ba luganda
1: tewali buzibu mistake yakolebwa bane mu bimu ku bintu by'omanya nga mu bulamu mistake weba eguliddwamu wirwaneko kumekwa yuri mikola ya kubiri kubanga osobola kukola mistake emu mistake nekozesa endala nga nnya nga nazo zonna mistakes kati oba okoze mistake mu bulamu wirwanangako netakozesa ate yakubiri oba yakusatu abaana bakola ensobi nebeyagala nga baluganda mistake ennene namu nafuna olubuto kati wanga tukoleyo okumeka
0: yokubiri
1: tulugyemu jukira nti ebiseera ebisinga bwe baba bato batandika butandisa wezi omuntu ataganya oddugyamu nolete n'okosa ebirala kati okakkana natuka okwagala abaana nga sisitimu yakyankalana kati okakkana agenze ku nsaasi ezo satu agenze kunoonya luzaalo ku baganga ezo mmeka naye nga twali twagala kuzibikira eri emu tuleke muleke omwana alina buzibu kigwe ali mu lubuto
0: kubeera nga ono talina bwana amuyita ndi ondi amuyita
1: ekyo si kikulu

0: kujaba batata.
1: Ah, echo si chikuru. Ah, na baita ati echo si chikuru. Iyo nsobi ya kugwa tujeke kuma.
0: Okay.
1: Choda na bide te babita taganyanga. Nga wesu bimu anafunyo lbuto chikuwa nga mzala wa mtuweka nga walida mwana wawe. Nga wanzano mu kumana tamanya na kumanya anti ono ya itagundwa. Na kuliromu. Wesu mtuweka mfami na kuliromu.
0: Wala bangali nyalita ina ugundi, mtubie kwa aso. Nga kugamba.
1: Kati kwe unyawa ndrawa, okusoma kwa wate kwa gazi wanyo. Neba sange bintu mungkoli vyo kusoma. Mwemugazi ye mkusoma, nezi bintu ya mbitu ya unisa vwe unisa. Bulikasera nsobi. Baba nga n'omwana nga aina erinnya lya oli alugero. Ninga n'omwana musanyufu bitya. Kamini na kumanya nti erinnya bakweka oli kweke. Nakula nazara na ina abaana naki. Naye mwe ngambo ze mulina. Baba yumusonze sedda.
0: Rabira wa DNA. Nga kati wakati wafawatuliza walonji. Echo chenjo kede kulinyo kulire tangele. Temugamba mkubiru wa mtu wa mkuru wa mtu ya nandi. Waibaga ndi wazeri nyalu na wali. Kati awala panu basa ango uzibu. Like Lucy, bambi baba guwako bugwi teyete gese, Lucy, anonye zio msaji abuze guafunye mufere, olumalo mkulorubutu ngaganti chike cha fetichiza ala mchalo. Abala lusi abana bobulenzi begana nega ne mbuto kugamba bana ne bafuna obuzibu ngogo ne baganti solution kujja mu mbuto kati ngamu abawalimu abamaseka bakama baffe musaze magezi chokulaba nga abana bano muba sensitizing na dala kubulaba obuva mu echo
1: abantu abasubira kujja mu mbuto tubafana gaina abantu abatundo bupira obo kalimpitawa Esi solution. Eyo kutundo popira wakali mpitawa. Solution kuyigiza abantu tatambuko kutakola butambuze. Yedagala lyebyo byonna. Sese kutunda kali mpitawa. Esi solution ye problem.
0: Yes.
1: No kukula mu mbuto era si solution. Solution bute gatta buta upaka ngofumidwa. Oba paka ngowasiza. Kati abawali mu bayina kusomesa abantu kuowa na kuowewa eche chikuru na ukubati isi amazambi agowens nebi vamu niso sikula mulubuto bo tuka kubantu abakulu abali wakudemuku mbuto nebafuna results embimbo ukulu wanzo kunyumiza nti mbula mubu wange nsubije na linko ze nene kujia mulubuto kusinya 6 nga gudde musente mpya nenka dano nyo mwana tamulaba ninga bamuganti wa temporary nga ko nabana baba bakiraba walibo
0: yes chekizibu
1: baba kiraba ndi wa temporary nga
0: rusi nduganira mu rusi ndukuletera
1: obuzi anti lebi sile bisinga chile to kubanti lutataganye ko kubanga oluganira mu na forcinga nayo no nawo na tubalabye ko nga ina school fees nga tena basomi inga fees zijudao inga buwalaga agenze German agenze India agenze marwaliro ageya agechirodi bamugamba chimu watata aganya mila kulino nywa kulino mila kulino kwezi yako kulino wapi paka bukade ero ya enzo kubulianti toka kutanda nga katibu wa kituwa nukanti, wensu kwa ala kuwe jirimu, ngatuli za njirako. Katibu wa nge nsobi, chichituwa yugedi mkusoke, nsobi wewe gudewo, tuwe yungi lakondara. Mwano mwala kuze nsobi, agude mwenzi, AM. Afunye ndeye chizibiti yorubuto, wezo bili. Agro lujamu, ataka kule chovu siru, echisembe la yodara kulujamu. Ni mnanga basi inga alewa gemageza ate. Kumisango jokaji ya kakola, minene agenda gata kugwa geja neguola uta mundu.
0: Oh, ase olo, abali wapo ndi ase mundu.
1: Ezo zemu kumazambi ya manene, aga kulida manene. Manyinga ina seti satu. Akibarul kabair, amanene kakanganga aga kulida manene, ni alkabair, amanene, ni asagair, amatono. ne eno seti esoka akbar al-kaba'ir gakanganga gakulira manene mulimu asatu
0: ebaruwa
1: ensasi ensasi eryo kubiyogenda ku neiba omuchalo wa neiba wo eryo denne ogenda wa muchala wa neiba wo at least ogenda kubasigadde abalala n'ofuna ezambi ly'obwenzi kubanga nago gawukana ag'obwenzi naye eri ogenda kuwa neiba wo kubanga hukuku za neiba zonna obusiraamu ze butukuutira obozisi ebyesembayo rights za neiba zonna obuzimazeeyo kubanga ebyo yesembayo okumwagalira omukyala eryokusatu okutta omuntu okutta omwana wo ng'otya mbu ajja kulya naawe mente ejja bamala kubanga ebireeta ebyo sinaakubeera rede nange kati sinesobola kweyimirizaawo mbu kano koyina mujja kkalya n'omwana kajja bamala kati wo olubuto lwa haramu bagudde mu bwenzi ate owaladdwijjamu bwe busiru obusembayo omwana omuwala gwalabikiramu mu bulamu bwe omunsi muno kujjamu lubuto kujjamu lwaki olit era ebiseera ebisinga genda obuuze buli alugjeemu mu maaso eri abisasulira abisasulira tayimu etuuka nga yina obisasulira ya imma bireeta ebizimbazimba omu ayina okunywa eddagala binaaza ebizimba babasalo bagatula bawona enkovu wenna biwakutula kutula wano obikutula kati tulingira wano kati yina okunywa kino onywa kino mira zino mira ziri ate ng'olwedde n'emyaka gigenze genze waliwo omulala yakozesa eddagala lingi ne limutuka n'okumwokya eddagala ne limwokya olususu kuno nga lingi lususu eri
0: netuuka okuva ne munda mu mbuto
1: nelirabikira ku sikiini kati omwana omuwala yenna atuwuliriza tusaba allah fenna tukumi nawakuume obutakula butambuze niwe ensobi formula oba principle egamba bwoba ogudde mu nsobi weerwaneko ereme kukozesa nsobi ndala esigaleemu eyo oleme kwongerako ndala ojja kwongerako endala ekuleetera endala okakano onoogenda okumala emyaka etaano ng'eri ensobi yakakozesa endala nnya naye nga bulijoddako nene okusinga ewedde bulijoddako nene okusinga ewedde kati kangu ekifaananyi bagira ne bakuba diiru yesente ne bazifuna nga nyingi babiri onaalabanga ebanaagabana afuna katono natta munne babye sente ey'ogwomusango gumu kati ate ogwokubiri munene okusinga oguweddasa omuntu guno ogusinga guli kubanga omusaayi gwa binadamu si gwakusaaga ezifuuse meka biri kati nga omanyi abanadamu abamu mbu ng'alaba abeera aloota ono gwe yatta amugjira mu kiro agenze mu nsaasi mubakwate omuzimu ezo meka kati ate eneyokusatu gyagenzeemu nene n'okusinga ziri ebbiri bwetegendeza
0: bwetulamunaye
1: ng'akya protekti nga liri limu kati bwe kitwe kira okujja ensobi emu esobola okukozesa endala naye nga bulijoddako nene okusinga eyawedde bulijoddako nene okusinga kakananga ogenze mu nsobi ttaano kati ate gyalaze eri ku nsaasi baabanyonnyoddemu nebamunyonyola nti tulina okufunayo akaana tukasaddaake agenda kwongera kutta muntu bamwongera nsobi ku ki akyawerekera eri sente enzibe so twandibe tukoma ku kimu kyokka sente twazibbye eryo zambi tukomaawo naye kwongerako bwe bulamu bw'omwana adamu buliwo ogwa mu nsobi nga nene oteekeddwa okuba nga oba eriiso jjogi nnyo nnyo nnyo ekitali ekyo osobola okuddamu ng'oyagala kuzibiikiriza eyo oddamu n'okola ensobi endala nga te esinga eno obunene sala tusaasire
0: allahuma amin tukweyanziza nnyo tweyanze geimaamu ate era njagala okubategeeza nonno ate obwana obwo abantu be bataagala yagala obwo oluusi ne babonyaabonya ate nno bukulu butera okubeerawo omugaso nnyo
1: baba successful ate ne batandika n'obagulira bupanado ne aspirini no batwala marwaliro nga bakutuse sukali abatawanya
0: so uyinza okuwoza eyo munno ng'afumbiza omwana noga nti kale mukadde noganza ni anjole ebigwere nga gwe weyola nolwekyo abakyala ekyo mukitundemu nnyo ate muberenga mugumiikiriza tumweyanziza nnyo ekibuzo kyatubuuliza bane tukiruddeko kubanga kyekiriwo abaana ab'obuwala bakaaba bakola biki era okusinziira ku ripoti zezijja naddala mu byobulamu nti abaana ab'obuwala bafudde bangi nnyo abato olw'okwagala okugyamu embuto n'ebyo ebifaanagana ng'ebyo kale muwala waffe tukweyanziza nnyo buli abahamida era atulabire mukodomi waffe wa paalo mukulu semuju barakallahu fik ntakati ekibuuzo ekyokubiri nakirabyeko nawano ennaku zino era nono yakibuuziza nabo beerinnya alitaddeko maama ne maama olinganga eyakoze eddaame nekundi bugirangako kutonotono ngatutuloledde salaamu nti assalaamu aleikum warahmatullah agamba nti mwayogerako ku muntu obutasaalira nga mu maaso g'omuzikiti waliwo kabbuli n'agamba naye kaakati ekansanga kanjogera omuzikiti kasa gwe oguwandiise ku muzikiti sayidi awo ennyini nga wo akayingira nanga nti ndowooza omanyiyo mukulu manyiyo naye seetegeezanga kabbuli wangenda kusaala ng'agamba nti omuzikiti eri mundabe gujjula abantu bajja wano owali kabbuli zennyini ne batunuulira ddadda mu kabbuli n'agamba nti kale akuba kale baateekako okwobunaakani buseŋŋenge nenga ziri kabbuli ndowooza senge tayinza kukola nga sitira naye baba bagitunuddemu bwe bati abuuza nti eswala zaabo kaakati ngaabana babeera wabweru abatagiddemu zikiti ziramulwa zitya kanyongereko nakino nange ku luli bwe twali bakimbuuza bwe twagenze okusaalira bwemini okuziika muwala wa mwannyinaze mukyala kalan sheikh kalanzi
1: sheikh abdallah kalanzi
0: tabadde kolola omulimu omuzikiti naye gonna gonna sengenge wa kabbuli ezeetooloddewo ate nga soka tulina okusaala kubanga oluusi mulinda maiti neerwayo sona nezigenda nga nemusaaliramu muli munda ekyokubiri ababa tebasaalidde ni wabweru oluusi balinda jeneza ne baddemu ne bagisaalira omwo munda kati ezo ziba swala bbiri eya farula n'eyo eyokusaalira maiti kakati ekyo zo embeera eyo eramu bwetya tukigate naki
1: masjidi yekansanga eri fensit eriko olugo mbadde simanyi nti waliwo webatuuka ne baba nga bayimiridde ng'entaana baziraba nga teziri mu maaso bwekiba weekiri kitegeeza ziri ku ploti ndala bwe ziba ziri ku ploti ndala bannyini masjidi bateekewo olugo lubikewo sisengenge busengenge bwekibanga kiri ku ploti ndala bwekibanga kiri ku ploti yemu then waliwo ekina okuvaawo ekimu ku bibiri kina okuvaawo bwekiba nti entaana ze ezasookawo zezijo sigalawo bwebanga masjidi yasookawo yebeesigalawo bwezibanga biri ku ploti yemu naye ploti bwe ziba zanjawulo bateekeko olugo perimeter fence nga mpanvu bulungi waliwo omuzikiti guli joggo saiti zemukono awo seeta noyingira munda waliwo joggo ali awo bampita lumu nga balina ddalasa tuba tugenda okusala vuhuri tumale enkwate microphone madinisa agali mu maaso nga nengeri entaana eri wali naye ne bagizimba eriko nebikira maliya kwali kulibwa ati nimbabuuza nibanga nti eri ploti ndala naye allah nansaasira nimbagamba nti musooke byonna ebimukula mubiveeku n'okusondeza omuceere musooke muzimbe perimeter fence wano allah nansaasira bampuliriza nibasooka batekawo perimeter fence eyawula ploti kubanga yali ploti ndala ya neiba ate labagamba nti neiba yalaba waliwo omuzikiti yenajja naziikawo
0: ngamatya muyinza okweyongera
1: kati ekyokusatu abaazimba omuzikiti oguli mu limbo yekololo mu biseera byebaguteerawo gwali wala n'abafu abafu ne bajja nga basembera kati olwaleero emasijo erina okuvaawo
0: kubanga tetuyinza gandi abafu
1: bavemasijidi eyo kubanga kati abafuwe banji ne eliye yali yateke wawo nga yakuziki wa mbafu kati masjid eri wakati era bobo imiride wala kati nga walwo bwaita bu drone so kati mbukwesa ku mikolo kwata kamera ne bakwasa kamera ekololo bwe batoja kulengera masjid etudde wakati mbafu
0: Namalizidwa n'okugwetoolola n'endaba. Ndalanga kunna gwetoolola.
1: Kati bakama bafa balina obuyinza aho tewasalira sala yonna okujjako eyo mufu. Yusro gisalira eyo. Era nayo obolumu singa obawo ebikalubye. Neeza faraba nedda. Bobanga era ogenza oziika ekkololo ebimasito gisaliramu. Tetusalira sala ya faraba yonna oba ya sunna ng'erimu sujudu ne ruku. Wali bafu okujjako eyo mufu etali mugenda ku mavivi na sujudu kati ebigambo byange ku nsonga eyo kisoose ekansanga bwe kibanga bwe batubakyogedde nti waliwo layini ezituuka nga basimba bafeesinze kukabuli nga waliwo kasengenge shekhe walukaga yali in charge Shekhe Walukaga Mahmudu, mkama wafe. Senior Shekhe.
0: Kwa Simoni itawane.
1: Senior. Kwa ngo ya tusoka mfirli. Tatangi ya mnyu mizako. Timutimuda vina kupasaja basomi mwe.
0: Allah. Nzena wala kuma
1: achari. Tatu wange ya ngamba ya gina ngekansanga kusari. Ngavuga gari. Ni ya gina kujuma. Ya seka Walukaga. Ya ngamba na kishi gamba wachitufu. Chie seka kuyadada vye kuhunge kanzu ejafana gani moka mwajide. Echo ni chine wanisanyo.
0: Mungu wa mkadiza na buyonjo vwe.
1: Kati, sheho yo mkugu, arude mfield, ate ya kulida masjidi yo wenzijukira. Nsonge yetu nure mbuchiba angawa. Walubu wezi kasenge enge, batikeo perimeter fence. Kuwanga ati tujeta agawa bantu bao basari jama. Boji jira wadada. Huna basengu, bana tambulanga ngendo zinkanawa. Kwa amara nabiyo, anaisha taradhi Allah wanha kalat, amara nabiyo sallallahu alayhi wa sallama antutakhadhu almasajid fi dawur. Aisha muhadithi emu, au kama kala sallallahu sallama, Aisha tuigiza ati nabiyo lagira sallallahu sallama, ukuzimbe mizigiti musetu lo mentisi. Okwa mguliza bantu okay. Salatu lujamaa. So si masijeri jindi. Ati wanongaluwa bantu. Tumatu banguiriza. Yala gira. Okuzimbe mizikiti mwifo. Ewabela bantu. Banguirwe. Okungana. Okwata jamaa. Kale. Ekigambo ekyo. Neye ekololo. Sikanya nayo. Totale. Yote liko na kuzimba perimeter fence yo.
0: Na yote lina. Terina.
1: Tunajiko nao. Wallahu aalam.
0: Okay. Tuyanze kakati ulo umuntu aba yajisali demu ulo tugoze swala tusobola kujidda mne tujiriwa.
1: Nedda. Temudda mukuliwa swala mwe temukimanyi aba manyi temudda mujisalira.
0: Ate abamuntu ade tukimanyi nenga
1: echi kyo manyi.
0: Genze ntitubasalira. ngira waliwa abagenda banakasha ku nsonga.
1: Enyota yebe kuluma ngo ufa unywa mafuta. Hira kutubaka nyonja kulinda paka wachi kikesi kusikazine nyonta. Wewe hude bugenze. Tunajisara nge wede kune tujiriwa. Nisi kusali ya mbafu. Okay. Tumusina mutibukiza kusali ya mbafu. Eswale ya jamaa. Mubimu kupita kulewa mulimbo kusali ya musala. Abe nkowe bali batukoze bulungi. Niyete bani soko vyono bali batani soko ono na nabu. Bali batade masijeno kumeini. Jitusalidamu amazo zika. Ili manga jituzika. Kati mugenda muzimba kiri eki oba kiki.
0: Kyali kyaku muri abantu olusi nga balinda.
1: Kati omutadde swala. Kati omutadde swala. Kyola kawuluka dimu bakyatutwala ko makisi. Masjidi bali bajawudde kulimbo. Nga buli kimba kitadde kyokka. Mwini mutekawo ekyo ekintu kinene nnyo kirungi bambi kya buvunaanyizibwa. Eswala ekiveemu eddeyo waggulu. Kwanga uwe njini mweche shintu entana zidi yao Saidi ya eno kudyo eno kukono masi ntana zibetu almost Saidi ya neche ngulu watali kwanga li mbebe komi Nema suga achu wali bafu berere Nebude no kulefti ulai ni ululu onna bafu Eche shintu ya chitubati sari ya musu atulu jama echiri enko weche echiri manga. Eri eri wa guru. Niba sari ya. Ya usari wa mufu. Ni hati baga nariba kungana au. Nibu ogera kakanasuri ya basanze u. Katumalo kusara, usari ya mufu. Mambuke wa guru.
0: Musari ya katubati ndoza. Maiti webeze. Neswala. Kati yao ndoza. Basuke kusari ya maiti. Bazike bali mambuke. Anti urusi tuwa ya gala nyoku soko kusala farawa. Tuzeke ili.
1: Anti yao farawa tesu ya liru hao. Bwebuzibu.
0: Tukolechi maiti weri yao sawa zili kumi chitungu.
1: Ya tusalize maiti ujizike. Tudeyo mweli ya nguru. Okay. Juki ya tutusha ajana umu ya nguru kati. Hey. Sine chidara chijula bantu banji. Bwono wasaliza mweli wajia zisali na mshifts. Nga kumi na tanu. Obama lao.
0: Yes.
1: Kwanga chino chinene nyo. Chimira bantu banji. Neche chidara tibasari ya muswala tulujia muswala ya faraba. Wadi ya sunna. Mwafu tibira swala. Wallahu alam.
0: Teyanza nyo na teyanza ge mkade wange. Ndi uzaba nange insonge yu mjitulune mu nyo nyo nyo nyo kupanga.
1: Shonu wanange ibechita suyana tulakida. Suyana tulakida okuma enzikiri za zabantu. Okuma nti swala. Tejia wifo uwali mkuzika. Olenso nganti okusuma kwa fuwe kwe dini. Kwa nja ulo mte tuwe nkana nkana. Chinzo tata aganya batasumia bulungi dini. Ya inzo ukuloza nti baba na wafuwe tusaba. Ya inzo ukuloza nti baba tusalira. Obeswala zitusala za abano. Okuma bulungi akida. Iswala zisembile yo dala dala. Tetuzisembe za wali bantu wafuwe tuzise. Namu.
0: Tuyanza nyo, tuyanza ege. Onono ye zikula. Ama nyaga fe. Gali nga uwe gatio. Gabita amisi. Gakami yati. Kati abuza ndichira mruwa chitia omuntu opogira echintu. Nga chitufu. Na yenga bichagula aboluganda na abagalana. Chuchu chira mruwa chitia. Na yenga chukitufu.
1: Oba kitufu ekiba kinaleeta chaos nga kinaleeta okubuzaabuza kinaleeta ennyombo kireke era kiraga nti omuntu mukulu era mutegeevu si buli kitufu tebakyogera si buli kyomanyi nti bakyogera si buli mazima kubanga oyinza okubanga mazima niye agenda kuleeta okusatulula. Wachitufu osuku wangu ina mazima. Ilanga bitufu. Nibu chizula nti bija satulula. Bija kosa. Sirika. Sibuli chitufu nti bachogira. Nabi sallallahu alaihi wasallama. Jali ya banyaba nafusi. Tia himi ya kuma masjidi noemu. Noruna kunolumu tiba nangi. Tia. Banu wa manga balabi bafe. Jali nga balaba. Nga batudena kula inyesoka. Bal nga baine bifana nyebirunji. Suna yeye chidevu. Ingwe ziri wakulu bulungi ka smile tia vogira kuninga shari kitufu nga bamanyi ranga kitufu bannafusa naba kubi abuli daba kumi bebi amabi nga hudhaifa tabuna liyaman radiyallahu anhu ila hudhaifa yafane bebi amabinji ibi amutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tabi fulumiza
0: nabu yafati yabisi
1: iya yabisi gasa ku ainzo kwa yafumia kwa 10%, 90% yafana vyo. Angate ye abihura ila yafana 50%. Yafumia kwa 50 na yafana yu. Radhi ya Allah wanu mjamia. So katiba nange, si ulishitufu ndi bacho gira. Bole bachi na asatulula, chiza kuchijia kuyuza yuza family, na dala family. Bora bange bigambo byo bitufu oina n'obujulizi olusi ne risiti ozirina ne documents naye gogenda kusatulula gumikiriza sirika echo nashiga kuchango mto na practical zina zija kuchitango mto wahali hadda kuchitange Allah ya mtu ala niyo noye wali nalinga munenya nyo nakula bwati na paka wena chizula lufa nyuma. Jokusirika kwa liku kukulu nyate. Ngawana yogira mazima. Aginda kuyuza.
0: Yes.
1: Kwa nga uruwe miaka jyotu kamu. Ngapo yogira. tu genda kusatulukuka. Boyogera tugenda kutandika kuvunula byogedde nayo gera bwati omuntu omusajja omukulu n'ogamba bwati wenzo tugereke wenzo kugereke ainza tugamba bwati ainza kuanga jukira olwe miyaka jyotukamu nga buli kyoyogera tukiskrininga tukifuula topiki tukigaziya kati nga ffe wali musheeka omulamba n'agamba bwati so nga bwadde mutuufu kati mbono yo nayo sheeka ayinza atya okugera ekigambo ekyo sirika ogumiikirize nam
0: teyanzege Imam Ahmad Sulaimani Acheyune naye watiifu ndi brother wangi ajitwa akawo tudinganwako ngenda okulaba nga hajjatiwe wuyo ah nga yesu onseka indi sirike my brother
1: mukusirika muno si byonna o screeninga o checkinga no sokoloza ku results enjogera kino nekino ngenda kusatula kyenkana ki kubanga ati waliwo osirika ngogenda kutta bantu ekyo tekikirizibwa kati ng'ekyo kyogga nti mukama muno yesogga loogi ate ekyo kirala obutemu mulimu endwadde mulimu ebya DNA mulimu ebintu bingi ekyo kirala naye waliwo ebigambo ebibeera mu famire zaffe nga bisatula busatuluzi tiraba gundi ng'ateeka eddagala ku malaalo kugenda byogera naye nawe tobikakasa bulungi akugenda nali ngenze kusabira ku bafu baabo mutunkeba naye waliwo ebirimu obulamu ebirimu obulamu ebyo tetusirika naye osobola n'okwebuuza ku sheikhi wo gw'oba olina nti n'ensonga bw'eti enzito yeeko bwe njogera siyonoone
0: kubanga obviously olumugamba oli amugandi
1: aya kizito yangambye
0: kubadde dakiika ttaano sibamu ebibyo byoyagala byonna bitwale tukisinkana ku kiyama
1: kituufu nayekyo kirimu obulamu ekyo kirimu obulamu wallahu alam
0: ono nno ye maama
1: nga tonnagenda ku kibuuzo kirala ono waliwo ensonga emu twayogedde eggulo ku kigambo dayoth nga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti addayu la yadkhulu ljannata addayuth tagenda kuyingira jana sekibotte kati ku mulembe guno ebimu ebiraga sekibotte kwe kubanga omwami takebera simu ya mukyala we omwami atakebera simu ya mukyala we sekibotte era togenda kufuna jana kubanga olwaleero obwenzi butambulira ku simu programs meeting point meeting time venue byonna programs ziba ku simu kati olwaleero jukira ntwalaba ti lwaki omwami ono sekibotta agenda kuyingira omuliro ayambako mukyala w'okola obutambuze nga tamubuuza aluddewa tamubuuza oyo omwami obadde naani muloka kyekuleeseeko mbaddemu naani zina essaawa ovaawa luli taata we gye yasulanga yabimubuuzanga n'omukima ntitumukuwa kati gwe no bimubuuza nitofuddeeyo kati olwaleero biri ku simu olwaleero biri ku simu omwami ateekeddwa okuba nga afuna akadde nacross checkinga essimu ey'omukyala n'omukyala akimanye nti essaawa yonna bayinza okunzuula tuyambeko bakyala baffe okulwanyisa sheitan nga tukebera amasimu gaabwe so sinza sikebera simu ya mukyala sikebera simu byonna byagenda okukola ofunako kubanga oba omutadde muwadde ebbeetu n'oyenyini omukyala akimanyi nti kati abaana betulina ewaka nga balina amasimu tugakebera ye monitoring ngira bwolaba bakumawola etyo mubuuza n'essimu ozikebera kati n'omwami kimukakatako ku mulembe guno omwami atakebera simu ya mukyala we sekibotte kubanga omukyala oyina omuyambako obutagwa mu mazambi obutatwalibwa sheitan kubanga kulubuhunna sariatul mayalan emitima gy'abakyala mu kuseerera giringa tails zibayiyeeko amazzi waliwo sekendi Ati bobo sere de hotel uwa kila bide agwango webitano.
2: Yes.
1: Kati ije mitima java chala. Kana tukatunu nyo. Bobe nyi wa kugamba.

0: sooka okukyalo kwosula.
1: Aha, ebyetaago ndoza era okusinga byebyo. Okuba oli wa myaka 18, oli mutuuze waawo, oli munnayuganda, oli citizen, ebyo byebyetaago ebisingira ddala obuki, ebisingira ddala obukulu. Ne balyoka bakola ki? Bakuwandiisa. Okitegedde ekyo? Ate ne wajja wabaawo n'ebyetaago ebyaba abagenda okwesimbawo. Abagenda okwesimbawo ku bwa ssentebe bw'ekyalo. Nga kyewandiise kagamba nomination requirements.
0: Ebyetaago.
1: Ebyetaago by'okuba nti osunsulwa. Ekimu ku byetaago kwe kuba nti n'oteekwa okuba nga weewandiisa ku ki?
0: Mu village council.
1: Mu village council register nga mw'oli. Okwesimbawo oteekwa okuba nga era oli resident, oli mutuuze wa mukyalo ekyo. Tosobola kwesimbawo mukyalo ekyo nga leeta oli mutuuze waki? Wa mukyalo ekyo. Ekyo nakyo kyetaago kiki? Kyetaago kirala. Then ne wabeerawo n'ekyetaago ekirala nti abagenda okwesimbawo tebaliiko obuyigirize, abo tebakusaba empapula z'obuyigirize.
0: Jangu nga bw'oli.
1: Aha, ojja kujja nga bw'oli, tewaliwo obuyigirize. Ekyo era ekirala tewaliwo nomination fees nti ojja kusasulayo ssente bweziti.
0: Terikuwaayo kandi.
1: Kusunsula, okusunsula kwaki? Kwa bwerere, bannayuganda ssente bazituwadde ng'akakiiko okubanga tukola ki? Tukozesa essente ezo okubawandiisa. So tewaliwo ssente zeetaagisa.